0: plein de croutons et de lardons.
1: Magandang gabi sa inyong lahat na nakaabang sa pagpasada ng jeepney. Ako ang inyong chopper, si Kuya Rob. Dadalhin kayo sa makulay na nakaraan ng ating kasaysayan. Makikinig ng mga awiting nagbabalitanaw sa ating mga nakaraan. Pag-uusapan ang mga interesting at informative topics sa loob ng isang oras ng pagbiyahe mula sa 4EB Studio sa Kangaroo Point, Queensland hanggang sa inyong kinaroroonan. At bago tayo bumiyahe sa jeepney ay nais kong matiin ang ating mga regular na pasahero. Si Boyet Frihinal ng Cavite, kinukumusta ka ng ating kaibigan na si Ronald Reyes. Mag-usap na lang kayo sa Messenger. At si Hector at Eileen Pineda ng Marilao, Bulacan. Yan. At si Willie at Stella Bala. At kasama na rin siyempre si Boss Mark Malapitan ng Kalapan na Mindoro. Kumusta kayo dyan? Sana okay, yung mangga namumulaklak na. Para pagbalik dyan ay makatikim ng mangga ng Mindoro. At kay Marisa Ledesma, siya yung ating Facebook content creator tutor. Yan, magaling yan. Puntahan niyo sa Facebook yung kanyang ano. Ba't ganun? Hello, mic test.
2: Game! Magandang gabi po sa inyong Mira. Lahat.
1: Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At...
2: Asa na yung team song natin?
1: Teka muna. Hey.
2: Sa jeepney. Ano na lang?
1: Ikaw na lang kumanta.
2: Acoustic na lang. Sa jeepney, dali. Sa jeepney. Ako na yung backup mo. Sa jeepney. Sa jeepney. alam ko.
1: Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. Alas 9 na naman dito sa Brisbane, Australia. Ako po ang inyong driver, Rob Venceslao, dito sa jeepney. At kasama natin si Reggie.
2: Naiwan ng jeep, andun pa sa baba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito mula sa ilalim ng tulay ng Storybridge, Brisbane, nakikinig po kayo sa jeepney. 9 to 10 ang pasada.
1: Oh, wala tayong mga pasahero ngayon.
2: Pasahero natin, naiwan. Nalaglag, sabit pa sila.
1: Yeah, nandun pa sa baba at maraming meeting si Nikki. Kaya...
2: Oo nga, akala ko walang pasok ngayon. Bumabagyo eh.
1: Saan?
2: Sa Pilipinas. Bumabagyo, may bagyo umuulan doon.
1: Oo, meron. Pero dito malamig din, di ba? Dahil...
2: Bumabagyo ng mga events.
1: Tulad na,
2: simula nung si Nikki Domingo, alam ko, syempre, nakikita ko yan. Non-stop since Friday, yung Luminous nagparade, syempre siya yung stage, ang visual, artist doon,
1: wow.
2: Na nagumawa ng parol.
1: Grabe, yeah.
2: Tapos minarcha namin sa South Bank. Tapos kinabukasan, kasi August 1 na, buwan ng wika, merong naman siyang inatenda na Filipino event na connected sa celebration ng buwan ng wika. Kasi nga, August is National Language Month. And then, tapos noon, ang alam nung Sunday hindi ko na nga siya kasama pero alam ko busy siya sa NSP. Night shift bothers.
1: Yeah.
2: Tapos alam ko bukas may event na naman 'yan eh. Natulog ako kahapon from lunchtime.
1: Tagal mo naman natulog.
2: Back-to-back na yung mga events ng weekend eh. Tulog na lang ako. Pagising ko, delayed yung laro ni Alex Ayala tsaka ni Jessica Pegula.
1: Ano oras magre-resume?
2: Mamaya.
1: Ano oras?
2: Pagkatapos nito.
1: Wow!
2: Maglalamay tayo.
1: Aabot ba tayo?
2: Medyo. Hindi, 12 o'clock eh, sa Philippines time. So, mga alauna na tayo, mga alauna na natin yan. O, alas dos, no?
1: Oo. Hindi na siguro.
2: Alas na gusto niyo yung abangan.
1: Mahirap natin, eh. Tarong natin si Nikki. Ayan na, dumating na sila.
2: Ayan na. Pasok. Ay, hello, Shirley. Good evening.
3: Congratulations again.
2: Wesa. We just mentioned Luminous. Sit down, tell us.
1: Ayan.
2: Wow, naka-uniform. Mm. Asya na mga tita sa baba?
3: Two. Ay, tita, no? Oh. Not today.
2: Yung mga kalida tita.
3: Thank you, Mama. Hot.
2: Okay.
3: More likely.
2: Okay. So, ayun ang maraming events. Uh-huh. Ano pa lang, ha? Simula pa lang, nagsisimula pa lang ang Agosto. Ikaw, what's any upcoming event for August? Big events to look out for?
3: Luminous Hota.
2: Luminous naman sa Hota.
1: Ano yung Hota? Kaho?
2: House of the Arts sa Gold Coast.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Oh, yeah.
1: At nasa nating batiin din si Boyet Frijina ng Cavite. Nabanggitan natin si Willie at Stella Bala. Malapit nang pumunta yan dito, bumalik. Si Hector Pineda at Aileen Pineda ng Marvel Law. Ito si ano.
2: Sa kababati natin, mabibigyan na sila ng mga visa.
1: si Lito Casao lang ating ano, Senate President.
2: Oy, hindi ka. Maganda daw yung arguments ng defense tsaka ni Lorna Kapunan tsaka ni Poa
1: very cordial yung
2: ng defense tsaka ng prosecution. Mm. Maganda daw yung exchange.
1: Oh, cordial sila. Hindi ka mukha nung umpisa na parang ano.
2: Mga amateur.
1: Amateur na trying hard. Parang ganun.
2: Hindi naman, pero this time the big guns are out basically. Yung mga senior na yung lumabas. Mm,
1: kasi
2: pero,
1: nga nadihado yung depensa nung umpisa dahil puro bagito ang sinabak nila agad parang pangit ang ano.
2: Yeah, they're trying different strategies what will stick. Sometimes naman kaya lang just for attention
1: Yung style kasi nila sa regular court ibang court ito
2: Well, you know, naman to impeachment court naman to. There's a lot of public opinion involved and syempre yung mga judges more are could be running for re-election, yung mga senator judges, so they have to balance that as well.
1: Mm-hmm.
2: Otherwise, pahuhusgahan sila ng mga voters. Oh,
1: kasi yung political career nila is on the line as well.
2: Oo.
1: Kasi pag nakita sila ng mga tao na sila ay bias.
2: Mm-hmm. That could go against them. Maybe kahit tama pa sila, but if it's not, if they are, if their political career is at risk, yeah.
1: Mm-hmm.
2: But I like, at least naman, masarap naman makapanood ng magandang debate. Trial, magandang debate na hindi kailangan may hysterics. It's all based on logic and intellect.
3: Alam mo kung nabibighani sila sa passion mo? Sabi nila.
2: Sino to? Sino may crush sa akin? Sino may crush sa akin?
3: Make
2: you.
1: Pearl divers?
2: So, walang ay, cute. Gender, eh. Walang may crush sa akin. Hindi niya sinagot ng diretso.
3: Parehong
2: gender. Walang nakikitan sa akin.
3: Siguro shy pa sila.
2: Ayaw talaga.
1: Okay, welcome Sai. Nandito na si Sai.
2: Second voice ko.
1: Wala kang upuan. Yeah.
2: Magtugtog muna tayong kanta, tapos kuhanan natin ang
1: trono ka si muna, Sai. Nakikita ka sa ano.
4: Hello ay. Po! Malalaman
2: na ako naka-uniform.
1: Ayan,
2: alam niyo ba, pag hindi ako uniform, ibig sabihin hatid niyo ako sa bahay.
1: Ganun
2: kasi
1: ba yan?
2: kasi nagkaka-uniform ako. Pag kinuha ko yung sasakyan, andun yung uniform ko. Eh, dumiretso ako dito afterward.
1: Okay.
2: Ibig sabihin hatid niyo ako.
1: Nandiyan naman si Nikki, may bit-bit ng ano. O Nikki, bati ka muna.
4: Magandang gabi po!
2: Ako ba hindi napapagod? Ako napapagod sa'yo.
3: Napapagod, nagpe-pretend lang ako na hindi ako napapagod.

0: Ayan, nagbabalik ang jeepney. Okay.
1: Ayan, magulo na kami. Magulo na kami ngayon.
0: Kompleto na. Kompleto na. Kung nasa Facebook Live kayo, makikita nyo na kung sino-sino ang nandito sa loob ng studio. Nandito na si Nikki at Sai. Hello. Oh, Nikki, bate.
1: Nikki, ano na?
2: Magandang gabi po.
1: Kailan ka ano? Kailan ka bakante ngayong August?
2: Wala.
0: Oh, ano na yung topic natin? Minsan sa ating kasaysayan. Ito, papasok na si
1: Minsan
0: Reggie.
1: Minsan sa ating kasaysayan. So, August 3rd, 1902, ay pinoclaim ang Iglesia Filipiniana Independiente. Na the Philippine Independent Church o yung Aglipay na natinayo ni Isabella de los Reyes. Yung mga one of the labor leaders tapos with Gregorio Aglipay as its supreme bishop. And this is the thing is, you know, hindi according to census there is only about 0.8% or 0.8% na Aglipay sa Pilipinas.
0: Sa population.
1: Yeah. And then most of them, apparently, mga Ilocano. Because Aglipay is, yung si Gregorio Aglipay was a revolutionary from Ilocos. And this was an offshoot. The Aglipayan Church came about after the revolution because they want independence from Pope. Kaya sabi mo, parang Church of England siya. And it has, and then, you know, lumaki yung ano niya, yung sect niya, lalo na sa north. But when I was growing up, meron ng Aglipay sa town namin, sa Visayas yun, sa Iloilo yun. May Aglipayan Church.
0: Okay. So, nag-spread na rin sa Pilipinas.
1: Even my mom is Aglipay, pero yung side ng family, yung mga Aglipay, pero, you know, na-outnumber siya ng mga Catholic Church. Pero, I wish I knew more about it. I wish I was like, pero, kasi, di mo, andyan yung plaza, andyan yung Aglipay, andito yung Catholic Church. Pero sila, low-key lang sila. Alam mo naman, pag May, di ba? Ang Catholic Church, may Santa Cruz, lahat, parang dinodominate nila yung plaza. Yeah. And so, I never got to know anong ginagawa ng mga Aglipay, kung ano yung mga rituals nila, or do they have rituals. But then, if they come from a labor, nationalist ang movement nila, from labor movement, that means hindi naman ganun ka opulent ng Catholic, ng Catholic Church. Yeah. Yun lang masasabi ko. Sa Church of Iligayos.
0: Oh, yung tiga Ilocos. Yung Ilocos. Tiga Ilocos. Ano masasabi mo sa Aglipay?
1: May mga family members ka na Aglipay?
2: Hindi ko alam. Kasi lumaki ako sa family na Protestant and Catholic.
1: Okay.
2: Doon ako sa yung alam nyo yung church sa Santa Maria, Ilocos Sur, yung pinakamataas. Ay yung maraming hagdanan.
1: Mm-hmm.
2: Yun ang naalala kong simbahan na pinupunta namin nung malilit kami. At saka yung vegan Ilocos Sur. Mm-hmm. Yung popular na church doon sa town. Pero hindi ako exposed sa
1: Aglipay. Nakalating ako doon sa vegan yung may... Parang nakalating ako doon. I can just remember.
3: I think last year I've been.
0: Mm-hmm.
1: Kayo, may mga family members kayo na Aglipay?
4: Wala.
1: Yeah. Wala rin na. I just
2: not
1: find
2: that
1: it fascinating.
2: I am aware of.
1: Yeah. You know, but you know, it's a symbol. Hindi kasi if you come to think of it, na dominate lang talaga ng Catholic Church. But you have to remember that the Aglipay, it's a symbol of resistance and autonomy from the Pope, from Rome, and kumbaga decolonizing, spiritual decolonization. Next
0: naman.
1: Yun na, tama na.
0: Tama na.
1: Tama na yung baon ko.
0: Mabalik tayo. Mamaya naman pag-uusapan natin yung La Loma Cemetery.
1: Okay. And then isingit natin mamaya yung pwede pakisingit yung census night kasi it's happening on August 11. Mm-hmm. So, hindi pa ako ganun ka kasanay sa ritual ng Australia about census night. So,
0: meron ba ritual yun?
1: Eh, naman, may mga obligations. May mga obligations ka because apparently kung hindi mo pala gagawin yun, you pay a fine of $354.
0: Ba't ang mahal?
1: Kasi kailangan mo yung para dito, kailangan bumoto. Kung hindi ka bumoto, di ba magbabayad ka. Mm-hmm. So it's a civic obligation.
0: Yeah. Yung mga obligation niya, nakakatakot siya.
1: Inaano yung sundun natin itutugtog?
0: Eto.
1: May pa-apo hiking society. Gusto kong iwan mo panalangin.
0: Sige.
1: Second voice ulit ako.
0: Kasi ugly pa yung pinag-usapan, kaya panalangin ang ano.
1: May panalangin.
2: Kailangan patutugtugin. Kailangan bagay.
0: Kailangan ano, okay.
1: Kailangan i-balance.
0: Kailangan ano siya talagang nakatugma. Okay. Apo. Ayaw pa ni Apo.
1: Kano na tag to. But, you know, I enjoy being a Catholic, lalo na pag nagta-travel ko sa Europe. Ganda kayo naman
0: sa simbahan.
1: Ganda lang. Maganda rin yung simbahan.
0: Yeah. Ito na, request mo.
1: Yan na.
0: Pasok.

0: Sige, kwentuhan mo kami.
1: Okay. Nagbabalik ang jeepney. Meron na tayong 25 minutes na pala. Kailangan magmadali.
0: Oh!
1: Ano yan? Ano yan? Background music. Yeah. Okay, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa isang lugar sa Santa Cruz na ano, sikat ito pag ano kasi, November 1. Pero pag-usapan na natin ngayon kasi ito yung ano niya. Pagkaka-establish, ito ay walang iba kundi ang La Loma Cemetery. Sino na nakapunta sa inyo dyan? Nadaanan. Hindi pa rin.
0: Pero yung ano, yung
1: pero yung lechon, nakain yung nakatikim na kayo ng lechon sa La Loma.
2: Sabi mo Santa Cruz.
1: Kalooban? Malapit. Hindi, Santa Cruz. Malapit na.
0: Hindi ko naman kasi ano yan eh. Hindi ko naman turf. Mga batang QC kami.
1: Wow. Batang Cubao.
0: Mga batang Cubao.
1: Oo, oh, ayan. Ayan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang La Loma Catholic Cemetery o Campo Santo de La Loma nasa Caloocan. Okay, ito sabi sa'yo, Caloocan at bahagi ng Maynila. Na may lawak, ang laki pala nito, 54 hectares. Itinatag noong 1884 at unang kilala bilang Cementerio de Binondo, isang national cultural treasure na nakaligtas sa lindol, epidemya at digmaan. Nagsimula ang La Loma dahil sa krisis sa libingan. Ba, nagka-krisis pala. Ibig sabihin, marami na mamatay, no? Nagkulang ang libingan eh. Noong 1863, isang malakas na lindol ang sumira sa Maynila at nagdulot ng kakulangan ng burial space ng yung una, yung Paco Cemetery. Ah, kaya pala. Sinundan pa ng cholera epidemic noong 1882, kaya kinailangan ng bagong sementeryo. Inutusan ang Inspector General na si Vicente Caranceja na magtayo ng bagong libingan. May budget na 30,000 pesos mula sa Ayuntamiento o Municipal Council noong August 3, 1864. Kaya pinag-uusapan natin siya ngayon.
0: Ano yung Ayuntamiento?
1: Municipal Council.
0: Municipal.
1: Yun. Binuksan ng sementeryo noong 1884. Nasa burol ng La Loma. Ah, nasa hill pala to. Sakop noon ng Santa Cruz Binondo. Sa panahon ng Espanya, exclusive Catholic burial ground ito at ginagamit ng mga opisyal bilang parusa sa mga rebelde. Pag lumaban ka sa Espanya, ang pagbabanta nila ay hindi ka ililibing sa sementeryong Katoliko. Ngayon yung ba tawag doon? Consecrated? Okay. So sa ano ka na lang? Sa mga gilid-gilid ka na lang ililibing siguro? Mm-hmm. Ang La Loma ay may Gothic, Neoclassical, Art Deco na mausoleo, simbolo ng yaman at estado ng mga pamilya. Inspired ito ng garden cemeteries ng Europe kontra sa lumang tradisyonal na paglibing sa loob ng simbahan, pinagbawal dahil sa sanitation issues. Sa ano niya, sa probinsya.

0: Isa niya, yung mga simbahan, may mga nicho. May mga markings. Sa amin meron. Nasa mga pader. Kahit sa loob tsaka sa labas meron.
1: Ang daming sa Ilocos kasi ang daming mga Spanish churches, buildings.
0: Oo, yung mga luma. Oo,
1: kaya yun. Yung mga nakikita nyo sa mga pelikula.
0: Sa amin din, ganun ang simbahan, yung luma. Ano siya, bricks, parang ganito sa studio natin. Ganyan ang... Bricks. Adobe. Yung iba, bricks.
2: Tisa.
0: Ito, tisa, ito. Ayan, sa gitna ng Kapilya de San, ang Kapilya de San Pancracio o Lumang Simbahan, itinayo noong 1884 gawa sa adobe. May lion statues at may Latin inscription na Beati Mortui. Blessed are the dead. Diba?
2: Mortui.
0: Ginamit itong funeral chapel hanggang 1962. Ang Laloma ay naging saksi rin sa digmaan. Noong Philippine-American War, inokupa ng tropa ni General Arthur MacArthur. Siya yung tatay ni
1: Douglas.
0: Ang kapilya at ang Black House. Habang nasa Hilaga naman ang pwersa ni General Antonio Luna. Aba, nagkaroon pala ng labanan doon. At ito ay ang Battle of Caloocan. Nasa bugan ng chapel pero hindi bumagsak. Nakaligtas din ang Laloma sa Battle of Manila noong 1945 kahit winasak ang karamihan ng lungsod. Naging execution site noong Japanese occupation at may anti-aircraft mortar pa na nakatayo hanggang sa ngayon. Ilan sa mga bantog na nilibing sa Laloma? Si Cayetano Arellano, unang Chief of Justice, Jose Falianes Escoda, tagapagtatag ng Girl Scouts, Vicente Victorino Mapa.
1: Jose Falianes
0: Escoda. Escoda, ayan. Victorino Mapa. Ikalawang Chief Justice, si Rafael Crame, yung Philippine Constabulary, yung Camp Crame. At si Tomas Mapua, unang rehistradong arkitekto ng Pilipinas. Ayan.
1: Hindi ba nasa Laloma si yung mga labi ni Jose Rizal?
0: Sa ano yun? Sa Paco.
1: Ah, sa Paco. Okay. Hindi ko alam.
0: Paco Cemetery.
1: Hindi pa ako nakapunta sa Laloma or even sa Paco Cemetery.
0: Doon kami kinasal eh. Paco Cemetery.
1: Paano yun?
0: May chapel sa loob na maliit.
1: Maganda ba? Di ba parang maganda naman talaga yung...
0: Historical kasi kaya parang sabi ko mas mukhang okay dito. Tsaka very private kasi maliit. Wall din kasi yun. May wall.
1: Intimate.
0: Yan. Ating napag-usapan. Ang Laloma, kung paano siya itinayo, kailan, at hanggang ngayon nakatayo pa yan. Napaka-traffic dyan pag November 1 sa lugar na yan.
1: Eh, kahit saan namang sementeryo ng Pilipinas.
0: Pero grabe dyan talaga. Kasi na-experience ko na yun, uuwi ako ng Bulacan ng November 1.
1: Hindi ba siya puno?
0: Punong-puno yan. Ang uso nga dyan, di ba yung nauso na yung apartment style? Na patong-patong na siya. Parang apartment. Na dapat nga hindi apartment tabag dun eh. Dapat high-rise eh.
1: Apartment.
0: Condo style.
1: Hindi siya yung apartment underground.
3: Hindi mo, patong-patong.
0: Oo, patong-patong.
1: Sa ano pa naman sa amin sa probinsya namin pumapatong-patong na pero yun sa pamilya hindi yung iba-iba. Tapos yung pinakamataas doon nagmamadjong. May parang halos bahay na parang extension na ng bahay mo.
0: Oo, nga, iba may
1: nagmamadjong.
0: Meron ng kumpleto, may kitchen, may
1: kwarto, sanitation noon.
0: Meron.
1: Pero ang maganda sabi sa amin, mas maganda umuwi sa Pilipinas pag
0: undas.
1: November, pag undas. Bakit? Kasi makikita mo mga kamag-anak mo buhay at patay.
0: Yes!
1: Andun ang reunion sa mga cemetery.
0: Para hindi ka na mag-organize ng reunion, di ba?
1: Oo, reunion buhay at patay.
0: Automatic na yun.
1: Ang family tree, kasi nung ganito, kasi no, punta tayo sa libingan ni ganito.
0: Nagtutur kayo sa cemetery. Nung araw, ganun kami.
1: Nagdadasal pa talaga, may pakandila.
0: Kami naman, nag-iipon ng kandila, binibilog. Tapos gagawin floor wax yun. Hindi, gagawin floor wax sa school. Lulusawin, ilalagay sa lata, tapos may apoy, lulusawin, tapos pag nabuo yun ulit, floor wax na yun.
1: Hindi
0: nilalagyan
1: ng kerosene?
0: Yung
1: Yung kala mo, ikaw lang marunong gumawa ng floor wax.
2: Kala mo, lumiyab yung school yung sa
0: hindi, tsaka yung laloma, naging notorious yan, taguan ng mga hold-upper, snatcher.
2: Ay, baka naman iba. Yung mga pelikula ng nila Coco Martin, di ba may mga ganyan, takbuhan sila sa mga ganyan na mga areas, di ba?
1: Siguro. Ano nga yung ano? Ni Coco Martin?
2: Yung
0: hindi ko alam eh.
1: May
2: panday.
1: Hindi panday.
2: Yung sa Quiapo. Yung
0: Batang Quiapo.
2: Batang Quiapo. Meron pa isa before Batang Quiapo.
0: Matandang Quiapo. Kasi yung magbabalik ang jeepney.
1: Ano oras natin? Tapos na ba? 9:34
0: na. Bakit?
2: Probinsyano.
1: Yung
0: okay, probinsyano pala.
2: Pero during the pandemic, doon sila nag-stay sa bahay ni Chit Chavez sa Ilocos. Doon sila nag-shooting.

0: Yeah, nagbabalik ang jeepney. Meron na tayong 49 minutes past the hour. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang banda na natuklasan din ngayon. It's offshoot. Offshoot ba tawag doon yung pagkatapos ng Beatles, nagtayo si Paul McCartney ng isang banda na pinangungunahan niya at ng kanyang asawa na si
1: Annex.
0: Sino Annex? Linda McCartney, Paul McCartney. Ang tawag sa kanila ay Wings. Noong August 3, 1971, opisyal na inanunsyo ni Paul McCartney ang pagbuo ng kanyang unang banda matapos ang Beatles. Yan nga ang Wings. At sa panahon ito, sariwa pa ang pagkalusaw ng Beatles, kaya malaking tanong sa mundo ng musika kung anong susunod na hakbang ni Paul. Ang sagot niya, isang bagong simula kasama ang mga taong pinagkakatiwalaan niya, si Linda McCartney, ang kanyang asawa at creative partner na si Denny Lane, na kailan lang ay pumanaw. Dating vocalist ng Moody Blues, alam niyo ba yon? Nako, mahirap yun.
1: Alam ko yan, narinig ko yan sa tatay ko. Anong kanta nila daw?
0: Moody Blues. Medyo na yan, matagal ng banda rin. At hindi rin masyadong sumikat. Pero hindi, sa US sikat siya. Hindi lang ito basta banda, ito ay pamilyang musical na naglalayong mag-explore ng tunog ng mas personal, mas organiko at mas malaya kaysa sa pressure ng Beatles era. Sa unang yugto ng Wings, ramdam ang eksperimento, lahalo ang folk rock at melodic pop na may tatak na Paul Simple Paul. Kumbaga may brand na ng music niya. Simple, heartfelt at madaling pumasok sa puso ng listeners. Actually, yan ay isa sa kaya very popular ang mga kanta ni Paul dahil yung kanya more on mga love songs. Si John Lennon nung later years na yung political songs ang niya. Kaya nga na-involved din siya sa mga groups sa US.
1: Mga spiritual.
0: Yung Black Panthers, yung mga ganun, yung laban sa gobyerno ng US. Actually, nagtira siya sa US kasi. Yun nga, maraming kritiko ang nagduda noong una pero hindi natinag ang grupo. Sa halip, ginamit nila ang intimacy at collaboration bilang lakas, lalo sa pasensya ni Linda na nagbigay ng kakaibang texture sa harmonies. Presensya pala, hindi pasensya. Ang pagbuo ng Wings ay simbolo ng pagbangon, isang artistang nagmula sa pinakamalaking banda sa mundo, buling nagsimula mula zero hanggang magtagumpay na may bago pa siyang masasabi. Yun nga.
2: Live and Let Die?
0: Yes, Live and Let Die.
1: Sa Wings as Wings na.
0: As Wings na yun.
2: Band on the Run.
0: Tsaka yung My Love. Alam niyo My Love? Ayan. Yan ang ilang mga awitin na napasikat ng Wings. Kaya sa araw na ito, sa kasaysayan ng musika, inaalala natin na sandaling nagbigay ng bagong direksyon sa karera ni Paul McCartney ang paglipad ng Wings, isang banda na nagsimula sa tahimik na tapang at nag-iwan ng malakas na marka sa rock and roll music. Ano yung sinasabi ni Band on the Run? Sige, pakinggan natin yung Band on the Run ng Wings.